0: tindambi tienga tili kutwalana kati nsuna
1: jaya matlivi lawa matingeluta kumati
0: tivikele uva uchikumetela malaria mafambela kule na wena.
2: Inkarwa ku vampela he sama tindlela inkwata ku va tivikala ka leswi swi kalaka swi nga endli kahle u tintsatsilo wa hi kwale swa ku hi fanela ku va tivikala ka tinsuna hambileswi hi nga ka nguva ya vuxika timpfula leti ti kona i timpfula leti teketisiwa hi mati ti ta tswalana ngopfu swinene hikwalaho ka mati ya ndhambi emigangeni ya ku hambanahambana hi kumekeri siku rin'wana ni le ka Xokwe a Xilembeni le ka Riyonzo na hambi hi le Maxinyo va hi byala leswaku ye aka muganga lowu hi nga ka wona laha loko swi za swi ku dzasetora bava haha a swa ha daheki loko ku lava ku dyiwa navusiku ku dyiwa na ku funengeriwa eminchikitelo leswaku vanhu va nga lumiwi hi tinsuna heyi hi le ka tixanisa leti vangiwaka hikwalaho ka tindhambi leti ti hi tiseleke a swiyomboyombo swa ku tala ngopfu swinene tindhambi leti ti hi tekele ti hi tekela na vanhu a ti na xihlonipho ti hi khukuzela a switarato ti khukuza amabuluwa heyi a nini ke a ku salanga nchumu phelasi ni na ka mingisetsi ya mahlweni ni ku va hi bavunaa.

Mingisithi 5 hora xixitekela 18 minutes ndzakalo ku tava ebuleni vatsongwana sweswi hi vuya ku va hi ta bulani lavakulu ku se ebuleni vatsongwana leswaku va va pfuka na va le karhi va teka mabuku hambi va vakulu na hi karhi hi va khangata leswaku hi nkarhi wa ku va hi teka swikomu hambileswi namuntlha xirhami xi nga kona xiphephetaka kambe hi nga tshikeni ku va hi ya masin'wini hi nga tshikeni ku va hi ya xikolweni hi nga tshikeni ku va hi landza mitirho leyi hi fanele ku va namuntlha kumbe hi ticokele ku va namuntlha hi landza yona a wu tekeni na yima alfred hi laha hi dzimeni a hi rimeni mpela hikusa loko rima u ta kuma matsawu u ta kuma mbowa u ta kuma makofu u ta kuma swimati a no ke swona leswi mhaka ku va hi ve vanhu ka hikusa munhu hi ku dla loko vo ku phamela xikhafu u dla u hlata phamela xikhafu u dla swi huma tshama tsho swa ku hayi laha swi kona leswi swi kalaka swi nga ha fambi kahle ngati ni nyama a swi kotlani inaka mindset aidzimen kubula Neymar Alfredo.

0: Tanila hi vuleke ha kona ku sunguleni ka siku la nyamuntlha hi ta vulavula hi bindzu la mpunga layani local dadi la Musengi xifundza xa ka Mandlakazi likumekaka lifamba hi tindlela tinene. Kambe ku va hi twisisa khwatsi ndzava ya hina hi rhambile varimi va ndhawu liyani João Mulati swin'we na Maria Gundani. A hi tweni.
1: A bindzu leri la famba lomu ka hina lembe leyi hi ku nga ni pfula malembe yo tala a hlupheka hi ni makaseka. Ni mashamba lama nga ni mashamba manyana a mashamba manyana ni vhile ku hektare hinkwayo mpunga wo fini maji loko ku nga gamesa ku byaliwa u ta kota ni mpfula wa hanya yena ni rhange ni gwale vutuku ni tiva ku ni mati hinkwawo ku na ku venyiseka mpunga wo fa ni gwala kambirhi wo fa ni ku tika yi vuya haleni haleni hinkwao ni nga ta kumeka ku ni konfigira ku gwale ni nga gwale mara ni byali mpunga ni byala matini ni byala mitumbula mitumbula hinkwayo yi fini. A três as coisas quais mais tem mais filho que o salampão é com mais mal ninguém sou. A gente hoje põe na mão que com a coisa que nem mais são quais mais tirar ainda mas eu como é que eu ponho as coisas que eu sei por exemplo minha gente isso se não não ponho a coisa com a marcha mas não o deixa.
2: I am a man. A xipuni xi kombelile leswaku a nge vali ku vuyala kumbe hikuva a mfumo na wona u nga hansi minchumu xi nga kombela xo a hi kombele madoboma leswaku ndhawu leyi leswi maxamba ma nkosa swona ma dyaraku loko ku ni xeka hi chela mati motoboma hikuva loko hi chela hi motoboma a swi fani ku yimela mpfula loko hi chela motoboma a swi kota hi nga gwala ampunga yanaske hi YouTube. E tá agora um pongo novembro, agora um pongo. Por exemplo, agora um pongo o lugar na ouro. Do bolinho da outra o tinha no último a cambie. Não vai ter mais uma de conversa. Mas aí não é o meu sonho não vai ter mais. O último a cam. E o último a cam a água com ninguém vai ter chance. O outro igual é o último o ganhei a vana se. Do bolinho da outra o meu outro conversa. Do outro tema o último agora. Deixa o carro um pouco a fora da cambie. Se mais eu mais coca. Ah, sabamba por um caminho na trator, a para cuirima, essa massa me chutou, loca engana toona, loca ara, como engana toona, hamba como engana a comer a mermera, pois arima mas como enga com sofá saca com, minha daí enga com, não mas chamba bom, mas não entendo aonde foi tinta da agudo cora agudo é daí não, a por me chutou, mo pan de chutou mo caldo, a se fan guru me entrou.
3: Magwale
2: ndo mpunga mani loko fika nkama wa ku hela ku gwala urima hi dyiwa ku hi ngenya hi gwala hi manga loko ku ri bisi ndzongo lowunyingi a swi kota ku hi xwanya na fika hi tihomu tanihi loko trator mu xwanya hi setela grad majiku ku tsakama be a rima hi xwanya hi manga hi seletela hi tihomu.
3: I'm going to go to the house.
2: I've been doing my leave, but honestly, I'm going to be on the phone. ukonka munga khoma ntele nkuwa ngala bangini aka abata izamela ku vaula ula mfumo kwa izama skomu kwa izama board hayi ulo kuva inyika singa iva inyika mazi wa inyaka ku ishaba intasha for example so zilonga naka ku tema po ana tshikela tiko tshikela vatu isha ku ta kula hinta mfumo bambara ku atipas ku tshikela bora shanti ku tshikela mpona mora ti gumini so satla ba tshikela mina ko ka ti kumela primi jambi je Jesu na tla Ampunga in Nauka Kuanga, Burgu, who take a Hambana Mangagas, call up from Marvakoang and Sigar, my associate Brigona Mongolo from Babu. Look up on Dola, you could make a Vangampunga, Okafanku, is in Chinisinga Kolumka against Singapore and Karate. And this is coming as again. Look up with Vekalan Kumakamunga, Vekalan Daula, a Vekalan Siga Shoga, Pongalumkarate. Only normal for me. Who knew not how come and to take an agai? My brother's called a manjaka, Sulama, Ulaka, Samaroga, look out, Kumuma, I'm Chino Kumakam Kamusua. I'll tell you in a protector take out Lisa and Alum Kamusua and being so good one. Ah, my angry good you and daughter man brigade. I quite shall be mine. I call him one by Trogajuku. She do not say, my swan and lose. Nasha, and never be one phone, a sequence on his slaves on slave prince, look fancy manga, wooden go, says some from Pomagranco, and you shall to manga. Never Zamaman, to letting a caller, Miss Tugula, and was once one from such movie. Such is a photo to set. But I go up once ago, my fundamental manga, the girl, is choosing the mother Macriso. A less woman in a single lava show, who is a man who comes from Florence and Pulangan is a solemn bill. Dijin kulan kota la inganga ma mai gun fitu kalo ko ako lande da ore me komala na ko paro gun ni reman kuma gun ni reman na skodo uta ni ga skole gun ni man ni ga skwani un ni ka dijin e je je wono ko fumo lo ni uta iri ni sa siga ko e gulo ku ma ku poko cha mo ko so nti nda ko ma mama ndi wa so wa kara wa kara lo ku ri mo tu mara so wa kuma ko nga yi wa tsanga wa nga yi wa ga ba tsanse
3: Benzilampunga Rafa Hamba. Fana Ninya Waga and Gani waiting full after one of Benzilampunga, Alta Fambakas. As Loguni Mumi Suka, Yakanya, National Family Band, Marayanwak, Asha it's a piece.
4: Benzila Campimo.
3: Lokushamba in Kuala was in Nili Mila, Pinti Sagush, na Pinzula, Maralo, Unishigasha, one of the Lui, Loya Wango Velish Punga, say Luya, Loya Waukul, say Atomaton Land, Benzola, nice visit, no money, Matresa, Guji, me.
4: Loash Pungan in Luaukulu, a winungani Benzongo,
3: Guayafa,
4: say Ambeu Mukumakunia Kova Mugwa.
0: Nzakuka kuve hi twile marito ya varimi va lokalidadi la Musengi xifundza xa ka Mandlakazi hi ta tsutsuma hi kongoma le ka Mabalani hi ta ni mahungu ma vulaka leswaku mfumo wa ndhawu liyana wu kombisa ku xukuvala hikwalaho ka vukhinyavezi leyi endliwaka ka vatsongwani entelelo na Markus Sambu
5: Fumo ka Mabalani lowu kombisaka ku vindlavindleka hikwalaho ka vukhinyavezi lavatsongwani tanihi murhangeri wa swifundzatsongo Mabalani Serge Sional Moyane a kombisile ku vilela loko eka riendzo leyi endliweke hi ntlawa wa tinhlangwana kumbe vantshwa lava endlaka nongonoko Connexion Center Bush kumbe mabulo yo kala swihlayahlaya wu bindzuliwaka hi Radio Communitaria Limpopo la ka Mabalani hi ntirhisano ni ndzawulo ya dyondzo hambe hi ta ntumbuluko lava ava ni xikongomelo xa ku va va tshamuxela matshamelo ka leti lanaka ni mintirho yo hambanahambana ya ta mabindzulele ya nongonoko wa radio la miganga eka mukhandlo wolowo murhangeli wu ha vulile leswaku vaendli va vukhinyavezi eka vatsongwana lava fanelaka ku va va thethisiwa hikuva i vanhu lava va hanyaka kusuhi na hina
6: como governo estamos preocupados com a violência sabendo os menores estamos muito preocupados porque
5: tanihi mfumo hi na ku vilela hikolo ka khinyavesi ngopfungopfu ka vatsongwana hikuva lava va khinyavezaka vanhu lava hanyaka kusuhi na yena va vatsongo vakokwani ku na xiyena lexaku hi siyela vakokwani vatsongwana kambe minkarhi yin'wanyana i mhangu hi hlanganaka na yona hikuva vatsongwana lava va dumeliwa swikwevo swa vanhu lava va endlaka vukhinyavezi ka tintangha leti i swikulu nakona swi fanele swi kongomana ni mani na mani loyi a nga landzeki a timfanelo ta vhikela hikuva a vatsongwana i vumundzuku la tiko hi swileswo a va fanelanga ku khinyaveziwa ku na timfanelo ta ku va va vhikeleliwa hikuva lava dumelaka i vanhu lava hanyaka kusuhi na vona hi swileswo hi lava leswaku ku herisiwa wu dumele ka vatsongwana a vukwevi li fanele ku va li lomba mani na mani li nga kheti hi swileswo hi tlangela nongonoko lowu nga karhi wu landziwa ka xifundzantsongo lexi hikuva vatsongwana i vumundzuku la tiko a va fanelanga ku khinyaveziwa hi vanhu vavakulu va na timfanelo ta vona hambe swilaveko hi swileswo ku fanele ku landziwa ta wu thetise ku hetiseka ka lava va khinyavezaka
6: i quen te o dever de proteger é o estado o estado estamos nós através das leis aplicar leis pesadas responsabilizar os autores, mas também acompanhado pelas mensagens saudáveis de prevenção.
5: Murangeli wa hi mahlweni ku va a tsatsiya eka vatswali hambe hi vatameli va ta dyondzo ku va va langutisa vatsongwana hikuva ku languteka nhlayo yinyingi ya vana eka tindhawu ta vuhungasi na wusiku lana a bakandleve leswaku va ku engeteliwa vuvoneleli hi ndlela ya ku va ku engeseliwa leswi i nga mahungu ma fanelaka ku va ma dyondzisiwa hi ndlela ya ku va ku pumbeka a wu khinyavesi ka vatsongwani naswona ku hlengeliwa ka leswi i nga minongonoko ya radio la muganga
6: encontramos ainda preocupados porque encontramos muitas crianças
5: ya mahlweni u vilela hikuva ku vonaka swivana swinyingi na swi le handle ka mindyangu ka mawara ya vusiku vatsongwani va ntanga ya 12 ni 3 amabarakeni va tirha yini hikuva swi ringana ku va le kaya na vatswali a hi languteli vatsongwana hi etlela hi rivala ku a vatsongwana a va se vandlwini i mhaka leyi fanelaka ku va hi langutana na yona hi yi pumba hi swileswo hi lava ku tlangela a ntlawa lowu wa radio u nga karhi u endla minongonoko leyi hikuva a mfumo wu endlile makungu man'wanyani lawa ma tluletelaka tidyondzo ta vutlhari hi la ku vula leswaku ka n'wina mi nga ha tidyondzisa eka swiyenge swo hambanahambana ngopfu cola catawash.
6: Claro, sim, até pode ir até curso de jornalismo. Esse é talento. Estão a começar bem.
5: Vana va bindzulaka nongonoko lowu na vona va nyikelile leswi i nga swivono swa vona mayelano ni ta mabindzulelo hambe hi minongonoko yi nga karhi yi paluxiwa mina ni Vilma Fernando Kunika wa nongonoko Connexão Centabu wu bindzuliwaka hi radio comunitaria lipompulaka mabalana lana hi vulavulaka hi tinhlokomhaka ti yelanaka ni ta vuongori hi vulavula hi ta vuvele na tin'wanyani ti yelanaka ni tinyimba ta hansi ka ntanga lana ku vulavuliwaka nakona hi leti yelanaka ni vuamukeli hambe hi mburisano ka leti yelanaka ni vutomi a nongonoko wa hina wu na xikongometo xa ku va u herisa a tinyimba ta hansi ka ntanga lana hi yeke ka khombo munhu lembe li nga hela hi vulavulile hi timhangu leti u nga hlanganaka na tona ka ku va u kuma nyimba hansi ka ntanga varhangeri va muganga a va li kusuhi naswona ku na ntlawa wun'wanyani wa Jerusalem Beach lowu na wona hi tluletaneke vutlhari
7: i tambe dialogamos com o grupo de Jerusalem Beach tambe estava ali presente
8: eu chamo me Euclide Guilherme Matos
5: mina Euclide Matos wa nongonoko Connexão Center Bosch swi ringaniso swimbirhi ka leswi i nga mabulo hi ma fambisaka nhlamuxelo wa mavabyi ya HIV SIDA hambe hileswi hi ma tlulelanisanaka xiswona ka ntlawa lowu wa vatsongwana va bindzulaka a nongonoko lowu a hi lava ku basisa leswi ngo a nongonoko wa hina wu endla mburisano na wu nga ri na swihlayahlaya hambe hi swihilahila eswibumabumelo swa nhlengeletano ya vantshwa va bindzulaka nongonoko Connexão Center Bosch kumbe mabulo yo kala swihlayahlaya kumbe swihilahila na u endlekile kabineti ka murhangeli wa xifundzantsongo mabalani lana mudyekendzava eritweni la Marcus Sambo
0: Hiveka kukensa na kulori Marku Sambu ikola kama ungulawa uitiseleke wona mavulavulaka hiti makata ukinya vizi kishifunza shaka Mabalani. Inje la leye hiveka mgoto kanongolo kwa ina wa sikulanya muntla la hai vulavuleke hibinzu la mpunga lifambaka itinje la tinene la hai anilokaldadi la musengi kishifunza shaka mandakazi. Nako nao hitile ni maungu mavulavuleke kuvinga inje kaka mfumu kalitiela na kani ukinya vizi. Lelili nchiwa kaka vatsongwana. Inongoloko ubinzuli weke utilo kumbisiwa imina jeru dinyaveni. Wingseti linene kamitiru ilanza kakalishitichi.
9: Nongoloko
10: Suvuka Gaza
9: Benzula Instituto de Comunicação Social Entrisano na Rádio Moçambique Emissora Provincial Eka Gaza.

0: Mengisetse 5 hora xa tekela 42 minutes ndzeni ka timinete tinharhu hi ta vele ka 5 hora xa na 45 minutes leyi nga ta kumaka nokonoko matimu ya siku a yi le karhi hi kombisa sweswi mengisetse nokonoko hluvuka Gaza na hi tirhisana ni michini ya Institute de Communication Sociale a nga muti wo haxi lana a xifundzankulu xa ka Gaza.
1: Mandla ya ku basa i vutomi dinene.
2: Mandla yo basa i xitshembiso xa vutomi.
1: Tivhikeli ka dzedzedze ni ka mavabyi ya ku vuyelela.

0: Naco, rămâi exet. Exetul acoranța ca ele ca 5 ore și na 45 minute și în care va e cu nică nu cum a timi asigur.
1: Matimu ya siku.
2: Hi siku la 7 ka julu lembe la 1968 kuluza avutome John Issa kale ka mulwe wa nyimpi ya ukulula atiko la Msambiki kutani na muta kuhunza antanu wa makume ya malembe ni ntana na manaru ya kuhunza kakwe amisavini. Tsalwa le humaka ka ndzawulo ya Johnson Ntumbuluko le vulavulaka hi vutomi la tinhenha ta tiko la Mozambiki lexi nga ta ku ve ni swikarhata swinene ku vulavula hi matimu ya vutomi la nhenha leyi. Mhaka yi endleka hikwalaho ka ku ve ni a hanyile swinene ndzeni ka nyimpi kambe ntalo wa vanakulori va yena a va na wona a marungula ya vutomi lakwe. Mayelano ni manghenela yakwe ka frelimu ku ni swivuriso swinharhu. Xin'we xi komba ku ve ni yena a ta va a tlhavukanyisiwile ana xingweya lomu ka malembe ya 1964 ku ya fika 1965 le mugangeni wa le Khongwa a Bagamoyo. Lexi tivekaka hileswaku hi ndzhaku a rhumeriwile a xifundzankulu Cabo Delgado laha a nga kongomisiwa ka bazi ya Makomia ka xiyenge xa vunharhu hikwalaho ka matimba lawa a nga ri na wona ni wutlhari ka xiyenge xa tinyimpi. Kutani John Issa ave avekiwa swanga komandanti wa terceiro setore.

kutani hi siku la 6 ka Julu wa lembe la 1968 John Issa a fikile ka bazi ya Central ku ya lavetela nseketelo ku yengesela ka ntlawa wa masochwa, swakudya ni swin'wana switirho swa nyimpi ku fana ni tinhlavu, mimesa. Leswo mapimo a le ku veni ku yengeseliwa a bindzu la swakudya ku seketela a majele manene lomu ka mabazu. Hikwalaho ka ku yengeseliwa ka matlhari ya swibamu, a le ku veni ku nyikiwa matimba ka mabazu ya Luriyu na Mesalu ka makungu ya nyimpi. Kambe udumele a le zanga le endleka hi siku li tlhandlameke a bazini ya Central hi 7 ka Julu lembe la 1968. Ntlawa wa masochwa hi lowu nga dumeliwa swinene hi ntlawa wa swihahampfhuka swi nga fika ka 52 swa maputukezi. Tanihi ku vula ka marungula ya komandanti wa bazi leyi lele a ve u dumeli la ku chavisa swinene, a ntlawa wa masochwa wa maputukezi a wu lava ku herisa a bazi leyi hi ku hetelela ni ku dlaya a mapimo ya masochwa ku veni ma nga yisi mahlweni a nyimpi. Udumeli li sungulile hi nkarhi wa 6 wa mixu nkarhi lowu John Issa a nga lunghisela a makungu ya ku fambisa a nyimpi.

fambeni ka udumeli leli xibuku kwa xa ukari xi hoxiwile ka ndhawu ya ku wisa kona le varanda lomu John Issa na Virgilio Mingas na Londololo va nga kumeka kona kutani xibuku kwa xi sala eswikhenge ku va ku huma ndzilo laha ku nga gama hi ku laveteliwa lomu van'wani va na kulori va nga kumeka kona laha va nga tsumbula leswaku xibuku kwa a xi kumile amakatla ya John Issa. Hi ndzhaku ka nkarhi commandant a sungulile a ku tikhala a hela ntamu emuzimbeni a heleketiwa mutini wa Udayi u nga le kusuhi. Loko va fika John Issa a nga ha yingisi. Hi nkarhi wa 16 horas wa set ka Judlu a va a luza vutomi leswo a ku le kumbomba ka yin'wani nhenha ya ku lwela nkhululeko wa tiku. Ntsumbu wa John Issa u lahliwile ebazini ya Central kambe hi ndzhaku ka nkarhi marhambu yakwe ma yisiwile a xivandleni xa tinhenha a dropeni la ka Maputsu.

mixete mavunja loko ku hi ta va longolela yini vana lava a ku hi ta va longolela evhangeli leswi swi nga ta ve a le masi ya ndyangu wa vona loko va twa ndlala loko va twa torha va ta kuma ka ku seketela kona na va ti dlela ntswamba u tiva ntswamba ntswamba wa ku vuliwa hi Eugenio Mukhavele a ko va lava a ntswamba wa homu timhaka ta kona la ku lavetela yo Mukhavele ka ku va ta dyela swa ku kasi ntswamba wa homu lowu hi wihi lowu a vulavulaka ha wona

ngisethi yaklosa nikukhoyezela kama hungu yemisho makombesiwa hi Alfred Muyanga lawa hi sungula ka wona maxukatela swa ku murhangeli wa tiko Daniel Chapo a qova namuntlha Shakil Abubakar Mahomed ku va murhangeli wa xihubyana lexi xi nga ta vonelaka ta majele ni vukosi eka mitirho leyi nakona ku ta vea ku qoviwa Celio Rafael da Historis Goka na Silvestre Mikas Bantse lava va nga ta ve swiandla swa xihubyana leswi ka ku qoviwa ka varhangeri lava swi le ka nkongometo wa ku va va yisa mahlweni ntirho wa ku va ku simekiwa a xihubyana lexintshwa ni ku va va cuka hi to hetelela ta majele ni vukosi. Xihubyana lexi hi vulavulaka ha xona swa hake ku vumbiwa atikweni hi leswi xi nga ta ve xi vonelela a nawu wa ta mintengo atikweni ngopfungopfu ka swiyenge swa ta majele ta vukosi nambe ku va ku cuvukiwa mayelano ni mafurha yo tola mirini lawa ma kalaka ma nga tirhisiwi swa nga murhi. Tolo murhangeri wa tiko Daniel Chapo a yamukele ka hofisi yakwe mubeli wa bola n'wana wa tiko la Mosambiki Edmilson Ndobe a hlawuliweke mubeli wa lembe ka mphikisano wa bola wa tiko la Iraki lana nakona ntlawa lowu a belelaka ka wona u humeleleke eka mphikisano ka nguva ya 2026 ntlawa wa Alkwa Ali Jawira. Murhangeli wa tiko a kombiserile sima la Edmilson Ndobe ka ku tlakusa a mujeke wa tiko la Mosambiki hikwalaho ka u beli la bola na a mu nyikile a matimba na a hlamusela leswaku swi le risima leswaku n'wana tiko a nga swi kota kumbe a swi kota ku va a kumeka handle ka tiko na a bela bola lana a tlakuseke mujeke hi matlakuselo lawa. Hi tlhelo lakwe mubeli wa bola Edmilson Ndobe a kombisile ku tsaka na a ri karhi ya swingata leswaku swi ni risima ngopfu swinene nakona swi mu nyika matimba nambe ku hlotela leswaku van'wani vantshwa va ve va swi kota ku va va famba hi ndlela leyi. Maphoyisa ya tiko la kumbe maphoyisa ya tiko hi swimi swa swifundzankulu swa le ka Maputsu ma hlamusela ku va se ma ni a matshamele ya ku va ma vonelela tindlela hinkwato to xavisa a timbangi. Murhangelinkulu wa maphorisa hi swimi swa swifundzankulu swa le ka Maputsu a hlamusela leswaku ku ta fika sweswi se va swi kota le ku va va vonelela tindhawu hinkwato laha ku vonekaka a ku xavisa na mbewu dzahi la timbangi hi ku hambanahambana ka tona. Rosero Mikitayo loko a ri karhi ya vulavula ka okola Radio Mosambiki a tshembisa leswaku maphorisa ma le ka nkitsikitsi ya ku va ma tirha nambe ku va ku khakhelisiwa hinkwavo lava va xavisaka a swidzidziharisi le ka Maputsu. Mahungu ma sukelaka a swifundzankulu swa Niyasa ma swingata leswaku ku nga le khale ku nga tshuka ku kuliwa a xikarhato lexi nga kona mayelano ni ta mafambele eka miganga ya ku hambanahambana xifundzankulu lexiya. Sweswi ku ni makungu lawa ma nga karhi ma lukiwa ya ma vitaniwaku Moss Communities lawa ma nga ta fambisiwaka na ma ri karhi ma teka a ntsengo wa 6 million ya timetikali. Tani nhlamuselo wa murhangeli wa xiyenge xa ta vuyaki swifundzankulu swa le Niyasa nkarhi lowu ku karhi ku endliwa nhlelo wa ku va ku tiviwa a ntsengo wa switarata nambe hi makenekene lawa ma nga ta lulamisiwaka leswaku ku na byarisiwa ta mafambele. João Records i murhangeli wa xiyenge xa ta vuyaki a swingata leswaku hikwalaka mintirho leyi swi ta koteka a ku va ku na byalisiwa ta mafambele nambe ku va ku ni ku na byalisiwa mayelano ni ku rhwaliwa ka swakudya leswi bindzuriwaka masin'wini ku va swi kongoma a mabazara. Vatshami va xifundza xa Zumbu xifundzankulu xa le Tete va ha kongoma atikweni la Zambia ku ya hlayisa mitsumbu. Mhaka leyi yi vangiwa hikwalaho ku va ka swifundza leswiya ku nga na muti wo hlayisa a mutsumbu. Mayelano ni mhaka leyi murhangeli kumbe mayelano ni mhaka leyi mukombisi wa mfumo Ntsindza a swifundzankulu xa le Tete Krishna Mafumu a hlamusele leswaku ku nga le khale ku ta sungula a ntirho wa ku va ku yakisiwa nambe ku va ku yandzisiwa a xibedhlela xa le Azumbu.
mitirile nga ta va yi landziwa i kongomana kona leswaku va ku ni a vuyake lamunti lowu u nga ta ve u yamukela emintsungu muyingisete loko hi kongoma makumu ka mahungu lawa hi ma lamuteka ku va ta ma kombisa hikuma lama swi nga taka leswaku ntsengo wa magidi mambirhi kumbe ntsengo wa 20 ya magidi ya vanhu va khomiwile hi swiyimo swa matiko ya misava ka masiku ya 8 ku ya fika 12 ka junyu na va le karhi va hehliwa ku va a le vathuturukisi va vanhu mintirho leyi i landziwile hi maphorisa ya Interpol lana ku wachisiweke a ntsengo wa 20 ya vanhu kumbe lava va kumiweke na va ni 20 ya vanhu vanhu lava nga le karhi va thuthurukisiwa ngopfungopfu vavasati leswaku va va tirhisiwa eka timhaka ta masangu ku hlamusela mahungu lawa muti wa ta ku yavela mahungu BBC ta mitlangu ya ku tiyisa miri mahungu hi ma yamukelaku ma swingata leswaku a tiko la Belgica hi lele le wineke a tiko la Estados Unidos d'America ka mpundzu wa namuntlha hi munhu wa mabola eka lin'we leswi swi maha leswaku a tiko la Estados Unidos d'America man'we ka matiko lama lulamisaka mitlangu leyi ya mundiyali a va li susiwa eka mphikisano lowu lin'wana tiko leli chapelaka ka swiyenge lexi taku i Spanya loyi a beke a tiko la Portugal ka risiku la tolo hi kulu lin'we la ku pfumala a yangulo muyingisete i mahungu lawa a hi ma lulamiseke ku va hi ta ma kombisa ka nkarhi lowu hi ta khensa ku va hi tiva swaku mahungu lawa ma ku fikele khwatsi inkomu swinene a ri swin'we

chavela kana mambo marele konga chavela su bomba e kana mambo ka inkwa bula baba endla ka lesinene ba endlela lava ka hina ba endlela vana ba hina e le kana mambo ka inkwa bula baba endla ka lesinene ba tlakusa tiko ra Mozambique. Mareleko a khensiwa hikwalaka ku va mpela a swi koteki ku va a tleketla vana tiko lava va chocholoziwaka va hlongoriwaka tikweni la Afrika-Dzonga hikwalaka xenophobia mhaka yo biha

0: Mingisetsa kule kare kulonga loka lana injala ya vunanga Feliciano House Marabenta shi tswaluwa shale a Palmeiras funza shakamanyisa funza nkulu shakamaputu Feliciano House Marabenta lwa loveke hi kona ka mavadzi la mamshan sekengo fushnene Mingisetsa ti vikele ne ka mavadzi ya tinshaka shaka leswa kuva hi hlayisa automi ra hina loko vakwa hi ti vikeleni a hi ti vikaleni nakona shale simala msaveni shakara mina kuva hi ti hloniphana hikusa a ku tswaliwa swin'we hi ku longoloka ndlela ntsena a hi nga ta vona hambi hi mimovha ku ni mimovha leyikulu i matshamelo ya yona ku ni leyitsongo matshamelo ya yona kambe loko hi kuma na laha xitaratwini laha hi ya hloniphana hi mafambele loyi a fambisaka wona a swi tiva swa ku hei laha ni fanele ku va ni hlonipha ni ya nawu loyi a fambisaka movha lowukulu a swi tiva swa ku laha fanele ku va a hlonipha ndzi ku na nawu a hi landzeni nawu wa mahanyelo leswaku va hi ta ve vanhu lava vanene hi nga hanyi ku fana na timfene I DJ Desha Falar, 16 de junho, como pai.
1: DJ Desha Falar, ué. Pai, tu aqui.
2: I can't feel no better.
3: Respect.

Isso é quando dizer que 8 horas na 39 minutos e mufé Edloben Jar ali, estou ali, Camapai. Olá, oba, unga, jala kaona, angi, hautomila masiku lawa, litiwe, watokodela. Atolo, ninya muntla, si ambani, likusa atolo, ai, jala misinya, ipuza misinya, ihanya, so, si, si chichi, likusa, si bedele, shona, alfa na omega. Hiwona masungulo ya munhu, hiwona magambo ya munhu, munhu a velekiwa xibedhlele, a lovela xibedhlele. Eka kana ku rhumeni set, cimitiri ya Radio Mozambique, dropeni la ka ncencai i mixo wa sibili, van'wana va leyi tarisa fayira. Hi swona swa tirha hinkwaswo. Swi fambelana leswi munhu a dyondziseke hi swona. Kambe lexi hi nga na vula ku va heleleta swona swo swi helava ku va hi bulani vacheli va mimovha leswaku va nga tsutsumisi mimovha hi ku kula mpimo. Hikusa loko tsutsumisa movha ku kula mpimo leswi swi ta tshuka sweswi hi vangela tinghuzi. Van'wani va lava ku ringisela hina hi famba mpfhukeni hina nghuzi. Hambi swihahampfhuka a hi kumani naswona hi chayisani naswona hikusa hina hi famba ampfhukeni kambe hi khanisaka vayingiseti hinkwavo lava va longolokaka na hina van'wani va hi nyika maboleya van'wani mpela ya va hi veka lomu ka majanela ho vulavula hina mhaka van'wani ha va vona va le tafuleni va le ku dyeni va katinga mazambani va katinga matandza va khwavacani hina ha va vona ho tshamisa van'wani va lomu mabarakeni mpundzu hinkwawo lowu ha va vona hi to ka hi nga bale ku ni lava va nga lomu emintirhweni na vona ha va vona lava ha hi ta vulavula mintirho ya vona hikusa mintirho leyinene hinkomu hi bongile swinene van'wani va hi nyika maboleya mabasikini hina lava aya nyavatela khupuka ku fika laha karhalaka chika chovela hina yena ina ka mingset hi ta sola vafana lava va ku nyima lomu tindleleni masiku lama hi nga ka wona va hi yivela swa hina kasi famba hiwa hi yini ke a tshikana ni ku va tirha va famba va gwacela lomu tindlweni ka hina va hi tekela swa hina na hi nga va onhelanga nchumu rin'wana risiku mitakumana na nghuze i bexixo 11 a yimbelelaku kwalaha doropeni la ka ncenca ya musita laha

Ei, hambi na swi vanga leswaku a mafambelo ya kona a ta ve wolawa kambe na ku ri mixet ku nga le khale hi ta veka nkarhi wa ku va hi tlhanyeta michini ya hina ni ya Antena National ku va hi ta kombisa mahungu

Mingisetiwa ku rhandzeka hekulosa hi tlhela hi ku hoyizela ka xiyenge lexi xa topalo swi la mahungu murhangeli wa tiko Daniel Chapo a le ku qova mixilovu Shakil Abubakar Mohamed hikuva murhangeli wa xiwubyani xi xi vonelelaku ta majele ni ta vukosi eka mintirho leyi nakona ku qoviwe Celio Rafael da Historia Jungoka na Silvestre Mikas na bona tani swiandla swa swiwubyani leswi ka ku qhuwa ka varhangeli lava nkongometo hikuva va yisa mahlweni ta wonelele malano ni ta majele hambi ku va va tlakusa a vukosi murhangeri wa tiko loko a ta vuya vulavula a swi ngetile leswaku xiwubyani leswi a swi fanele ku va xi tirha ntsena ku khambisa kambe xi fanele ku va xi dyondzisa xitshungu ngopfungopfu valandzi va ta mintengo malandzelo manene ya ta ntengo Tolo murhangeli wa tiko Daniel Chapo a yamukele ka hofisi yakwe mobeli wa bola n'wana wa tiko Edmilson Ndobe a hlawuliweke swanga mobeli wa lembe ka mphikisano wa bola lowu a kumekaka nhali ka wona tikweni la Iraq lana ntlawa wako nakona u wineke mphikisano wukulu wa bola ka tiko leliya nguva ya 2026 hi vulavula hi ntlawa wa Alqua Aljawiya Murhangeri wa tiko loko a ta vuya a yamukela Edmilson Ndobe a ve a vulavula hi risima la kwendzeni ka ku va a tlakusa a mujeke wa tiko lana swi ngeteke tlhelon'wanyana leswaku vahanyi tiko va fanele ku va qhalambisa vana va tiko lava va endlaka mintirho yo khanya a handle ka rona hi tlhelo lakwe Edmilson Ndobe a vuya a bonga a ku va yamukeliwile hi murhangeli wa tiko na a swi ngata leswaku leswi ta n'wi nyika matimba ndzeni ka ku va a fambisa mintirho yakwe ya ku khavelela bola maphoyisa xifundzankulu swa le ka maphosi lawa ma tshembisaka leswaku se ma tsumbulile nambi ku va ma pfala tindlela leti ti tirhisiwaka ka ku va ku xavisiwa timbangi ta ku hambanahambana dorobeni kumbe a xifundzankulu swa le ka maphosi murhangeli nkulu wa maphorisa hi swiyimo swa xifundzankulu swa le ka maphosi a hlamusele a hungulele na a le karhi ya swi ngata leswaku maphoyisa hi lawa ma tirhaka ndzeni ka ku va ma wonelela hinkwako lomu ku nga karhi ku xavisiwa timbangi Rosario Mikitayo a tshembisa ntirho wukulu wa maphorisa a ku va ku ve ku ta khatisiwa hinkwavo lava va xavisaka a swidzidziharisi le ka maputsu xifundzankulu xa niyasa mahungu hi ma yamukelaka ma swi ngata leswaku ka masiku lama taka ta mafambele ti nga tshuka ti yantswa eka miganga ya ku hambanahambana kunguhatiwa ku va ku landziwa makungu ma vitaniwaku Mos Community makungu lawa ma nga ta tekaku ntsengo wa 6,000 milonge ya timetikali tanihi nhlamuselo ya murhangeli wa ta vuyaki xifundzankulu xa le niyasa mintirho leyi yi landziwaka sweswi i ku va ku tiviwa hi ntshimatshima a switanatu nambe hi makenekene lawa ma vilelekaka leswaku va ma nga lulamisiwa eka masiku lama taka leswaku va mafambele a ri manene a xifundzankulu xa le a niyasa João Ricozo ali loko ku ta ve ku gama antirlo swi ta ve swi yantswa ta mafambele ya xitshungu nambe hikuva ku voneka a ku yantswa melano ni ku va ku tleketliwa a bindzu la masimu ku va ri kongomisiwa lomu a mabazara vatshami va xifundza xa le Zumbu a Tete va ha kongomisa atikweni la Zambia ku ya hlayisa mintsumbu loko va loveriwe hi tinxaka mhaka yi humelela ka xikarhato xa ku va a xifundza hinkwaswo xa le Zumbu ku nga ri na ndhawu ya ku va ku hlayisiwa kona a mintsumbu mukombisi wa mfumo ntsindza a xifundzankulu xa le Niyasa Christina Mafumo loko a ta vuya vulavula hi mhaka leyi a swi ngetile leswaku ka masiku lama taka ku ta ve ni ntirho wa ku va ku pfuxetiwa nambi ku va ku yandzisiwa xibedhlela xa le Zumbu leswo swi ta ve swi maha leswaku ku ve ni matshamele ya ku va ku hlayisiwa a mintsumbu mwingiseti hi gameta mahungu ya hina hi lawa ma swi ngetaka leswaku ntsengo wa 20 ya magidi ya vanhu hi lava khomiweke eka mpfhuka wa 8 ku ya fika 12 ka Junyu leswo na va le karhi va hehliwa ku va a li va khomi tlhelo wa thuthurukisi wa vanhu mintirho leyi yi landziweke hi Interpol maphoyisa lawa ma katsaka maphoyisa hi swiyimo swa matiko ya misava swi nga ta nakona leswaku ku ve ku khomiwa ntsengo wa 20,000 ya vanhu
lava vanga kumeka mandleni ya tinsila royalty akutala ka vona e vavasati lava va khotsiweke leswaku va kumbe va khomiweke leswaku va va tirhisiwa ka miminti yo xavisa amzimba ta bola tiko la Belgica ka mphikisano wukulu wa bola hi swiyimo swa matiko ya misava mitlangu yo gama yi landziwaka le Estados Unidos ni le Mexico ku fana ni Canada mahungu ma swi nga ta leswaku a tiko la Belgica hi leli li beke ka mpundzu lowu n'winyi wa munti Estados Unidos da America hi munhu wa mabola eka lin'we matshamelo lawa Estados Unidos da America a humile ka mitlangu leyi tin'wana tiko leli biweke eka risiku la tolo hi tiko la Spain namuntlha mphikisano wu ta yisiwa mahlweni hi nkarhi wa 18 Argentina leyi nga ta pimana ka mintamu ni tiko la Gibita ku vona hi nkarhi wa 22 xiwisa a pimana mintamu ni tiko la Colombia ku chapelele ka swiyenge leswi seke a matiko ya Belgica matiko ya Norwega ku fana ni tiko la kasi e vulavula hi tiko la Spanya leli li beke a Portugal ka risiku la tolo Babele Mbappe Lionel Messi na Holland lava va golisi ku ta fika sweswi 5 wa mabola na mambiri mindset mahungu lawa hi malamiseke va heta ma kombisa ka nkarhi lowu hi ta khensa ku va hi tiva leswaku mahungu lawa ma fikile khwatsi ka murhandzi wa mindset a wu swi

Parish ku ta ve ku vuya ririmi la xicopi ku ya fika kusuhani na Dzanovyarash ku ta sungula xiyenge swa vumbirhi swa vuhaxi swi changana ku ya fika kusuhani na Meyanoit na 10 minutes. Hi leswi mintirho ya Faradi Mosambiki yi fambiseka xiswona eka uhaxi la hina la risiku rin'wana na rin'wana. Tindzimi tinharhu leti hi bumbaka ha tona, leti ti hi kulisaka, ti kombisaka ntumbuluko wa hina, kombisaka risima la hina tani vana va Mosambiki, tani vatswaliwa va swifundzankulu swa ka Gaza. Lana hi vulavulaka xicopi, hi vulavula na xichangana, a xiputukezi, a ni ku hi lo lerimi leri hi nga siyeliwa hi maputukezi nkarhi lowu matekema ta hi khinyavesa li tlhela li hlawuliwa swa nga risimu la mpatsani wa vana va tiko. I ririmi leri vulavuliwaka tiko hinkwalo loko u suka lana u ya Cabo Delgado, la ku va u ya vulavula ni va le Cabo Delgado zama ku va vulavula hi xiputukezi. Loko u suka u ya Niasa zama ku va vulavula hi xiputukezi ku samitatwana letete Nampula Manika Sofala Inyambani hambi ka Maputsu hikwalaho ka ku va ku na tindzimi leti vona va ti vulavulaka seni ya ku fana ni Chichewa ku fana ni tindzimi ta Ximakonde ku fana ni tindzimi ta Makuwa ni tin'wana hi ku tala ka tona Chibarwe ti vulavuliwaka hi ta ku hina a hi ti twisisi a nhlamuselo ya tona. Se hi xileswo ku hlawuliweke xiputukezi tswanga lirimi leri fanelaka ku va li vulavuliwa atikweni hinkwalo.

Mngitsethe timizo gamasa kamintiri ya radio Mozambique zwonwa tsiloka ku loko ni ho shile nkata ni dzivalela swo kambe mawako lava vanyoshaka lava nga ni alirans so swimixethe hi twa nyamgovela augusto nyamgovela hale ti number 3

Here you go. Hilini 14 mwenye 22 minutes. Na dana za kumbe mazambi. Ne di zambi ne mazambi. Mahora na ya matimba ni mtamu. Domingos kumbe kwenye belita. Bihungu baba. Ngalo utisi tu tra kumbe kuchana. Na nani tizivi. Kabe tibetati kuna msambi ki ta tsa ki sangu tatinere ni dalsi ma.

0: Mutana hiti tukura joni chiba hicha pangalatana yana kudawatu na dana Fran mkancho kwenye nova hachibela mkancho. Kutu hitu ngatula misa nyamsi ututemisa kukuna tuwa kisa kabingisi.
1: Lepelile Teodomero Nyantumbo, lepelile baranzo wa ingiseti va Radio Msambiki, emisor provincial ya Gaza, na kunene kama jambu ya namuntla wa umbiri ashtichi, ili rimila shichangana ashita tameluwa hii, nala na itili ni makungu ya kuambana ambana, lawa ya mawe kiseke kuvaye, tama chilula kana kluri mwingiseti, tasungula ekola kata jisportu, zaku kaluku itava hichukili ama famele ya kuetelela kuvaye, kongo makama quartos di final, ivona kuchincha kukulu kalishi ingalava inkwavo vai amkela kama mitlangu le ya mundial kusukela Canada iko Estados Unidos iko na Mexico inkwavo lava vai amkela ka vapfumba va hambukisiwile akuva kungeniwa kama mitlangu le ya makwartos de final antle ka vona loko ichuvuka ama bulu loko ichuka ma redes sociais mavulavula swinene hi Brazil mavulavula swinene hi Portugal mitlawa ikulu swikokotsela swikulu leswi swingata ni vudumu hi xikombiso Brazil ani ntlhanu wa makambi loko ateka xikote la chama palsan lawa ya mundial kambe nyawaka engi atindlela atifambanga ila angale amakungu ya Mr. Ancelotti shikangwe ni vanwanyana naswana Lionel Messi lava kusalisa ka mundial low ila swingaleveka ikona aswikotekanga ikusa Portugal kasi ova Cristiano Ronaldo ambukisiwile aswikotekanga swoswi i Lionel Messi loko ichuka lana ali 1-0 ka marcador ku humelela antlawa lo wa Egipto naswana kama quarts de final Africa wa alora ikusa ani antla wa Marocos leso ita sport ita vani minkaringane ita vani ta majele manene ita vani unanga ni mabulu kutani rambana kulo rimwingiseti leswaku alongoloka na hina ka 90.9 MHz aka frequencia modulada ni kama repeat dora ya hina shikangu ni ka www.rm.co.mz ungailuse
0: Mutona merambilo metifite mipuna chibamo chopeka lanzeveni chinama isa tonto

0: Tiva tavurimi ni vudwali la swa matsavu. Iramba muhashi Bonifasi Novela kuvata itlantlela maungula wa.
1: Xipimu xentlhanu wa magidi wa vadyondzi eka 20 ni swikolo swinharhu swa xifundza swa ka Masanjena n'walungu ka xifundza nkulu Gaza va kumeka eka makungu ya ku va ku bindzuliwa a swa matsavu eswikolweni. Hi vulavula hi makungu lawa ma nga ndleleni ya ku va ku hlohloteriwa a vadyondzi ku va va tiva a ku tilavela a maqhinga a nga va mun'wana mun'wanyani kumbe hi ntlawa wa ku va va kota a ku tijiyisa hambi ku tiva ku endla xo karhi. Tanihi xifaniso xikola sekundariya xa ka Masanjena hi lexi xi taka na xiphakama swinene eka ku va xi kuma a timali hikwala eka bindzu la xavisi la swa matsavu, bindzu leli li endliwaka hi vadyondzi va xikola lexiyana. René Bila wa muti wa ta dyondzo xipfundza xa ka Masanjena a xi ngeteli leswaku makungu ya ku va ku bindzuliwa a swa matsavu lomu eswikolweni swi hlamula kambe a xirhumu xa murhangeli wa tiko mhalani ku va xitshungu xi tiva a ku va xi bindzula eswakudya leswi swi nga elekelaka eka ku va ku pumbiwa a ku phakama ka timali ta nxavo na vutomi. Tlhelo futhi a xi ngeteli leswaku a urimi leli li landziwaka lomu eswikolweni li ta li pfunisa ngopfu swinene ka ku va ku kumiwa swakudya leswi swi phameliwaka a vatsongwana ko xikolweni lana kona va kotaka ku va va tshama hi minkarhi ya ku leha na vadyondza lana ni tidyondzo ta ku vona ti yaka phakama.
2: Todas as 23 escolas do distrito produzem hortícolas. No ano passado, a que mais se destacou foi a escola secundária de Massagena, por ter tido uma produção muito elevada até o ponto de poder revender a mesma, o que acabou contribuindo para que aquele valor arrecadado através da venda daqueles produtos pudesse ser usado para satisfazer algumas necessidades da escola.
1: I marito ya René Bila na a vulavula hi nhlengelo wa xipimu xa ntlhanu wa magidi wa vadyondzi eka 20 ni swikolo swinharhu swa ka Masanjena swi elekelaka eka makungu ya ku va ku bindzuliwa a swakudya lomu eswikolweni ngopfu swa ku yelana ni swa matsavu.
0: Ave Bonifacio Novela loko a hetela ni mahungu lawa ma vulavulaka hi vuhlohloteli la ku va vadyondzi va kombiwa tindlela ta ku va va byala swa matsavu. Bonifacio Novela ku nga ri kala ta tlhela a vuya mpfhukeni, kambe ke swoswi hi ta rhamba Roxino Botela ku va tlhela a vuya mpfhukeni na a hetisela lawa ma vulavulaka hi vuphalalisi la ku yavelela ndzilo wa gezi xifundzeni xa Ximbutsu.
3: Kwa fika kweleni ka lembeleni hi nga ka lona ntlhanu wa miganga wun'we yi lumbaka ku xifundza xa Ximbutsu ku lomu xifundza nkulu Gaza yi ta va yi pfuneka hi ndzilo wa gezi. I miganga leyi nga ta va ka yona ku pfuneka a xipimo xa ku tlula khulu la mindyangu na i ri miganga ya N'wavhageni, Mbanganyani, Muchuketi, Mudada A, Mudada C ni Khoxombani. Murhangeli wa ta nkunguhato ni wuyakile Ximbutsu a hlamusela leswaku va makungu lawa hi lawa mata ku mayelana ni ku va ku ta va ku pfuneketeriwa ndzilo wa gezi ka miganga leyi hikwalaho ka makungu ya mfumo Pro Energia na malandziwa hi komponi ya gezi. Manuel Tivana hlamusela kambe leswaku va handle ka ku va ku phalalisiwa ndzilo wa gezi ka miganga leyi ku ta va ku yantswisiwa ta vuyavelo wa gezi eka muganga Eduardo Mondlane le ka Maleisi.
4: O distrito de Ximbutsu, nesse momento, estamos com uma taxa de cobertura geral de 49,10%. Na rede nacional e a fotovoltaica, temos programas em curso. Na rede nacional, através da EDM, podemos fazer referência ao Proenergia, que está em implementação em 6 comunidades. Portanto, essas são intervenções que estão em curso no âmbito do Proenergia.
3: Marito, Malubaku, Murangili, Watankunguatu, no Iaque, Ximbutsu. Manuel Tivandoko, Avulavuleku, Palazzo, Kanzelo, Aguei. Eka ntlhanu wa miganga ni wun'we ndhavu leya nelobaku xifundza nkulu Gaza.
0: 19:10 xi vuwilile leswaku Bonifacio Novela ta tlhela vuya mpfhukeni hi nkarhi wa ku va hakunene a hetisela lawa ma vulavuriwaka hi ku va ku tlhavukanyisiwa lavantshwa ka leti tiyelanaka ni ku va va lwisana ni vuheriki hikuva i vubihi leli li sivelaka nhluvuko wa tiko.
1: Xiudzwana xa ku onelela eta huriki hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza a wu tlhavukanyisi leli li ta va wa sithathu loyi xi tlhavukanyisaka a lavantshwa va ndzhaka eta mintengo ku va va tionela eka swizathu swi lanaka ni huriki eka nhluvuko wa tiko. A wu tlhavukanyisi leli li ta va kona wa zibeli loyi doropeni la ka Ncencayi lana kungata kumeka.

0: ku swiyenge swa ku hambanahambana hambi ni lava va navelaka ku va va hlengela ka mintirho hinkwayo mayelano ni ku va ku helisiwa a wuhereki endzeni eka swibyana swa mfumo hambi swo karhi a nga ri swa mfumo. Ntirho lowu u kumeka ndzeni ka ku tlangela a lisiku hi matiko ya Afrika ka ku lwisana ni wuhereki lisiku leli a nga ta va 11 ka julu wa n'hweti leyi hi nga eka yona. Lana a mintirho ya ntshima hi xiyimo xa tiko i nga ta va kona lomu xifundzankulu Gaza hi wazihlanu. Mahungu lawa ma tivisiwile hi murhangeli hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza wa xibyana kumbe hovhisi ya ku va ku lwisana ni wuhereki xifundzankulu Gaza Christopher Mondlane, loyi a xungeteke leswaku lavantshwa hi vona va fanele ku va va mahlweni hi ku va va teka xidlodlo xa ku lwisana ni swiyenge hinkwaswo swa ku va ku helisiwa a wuhereki a nga xidyoho xikulukumba eka nhluvuko wa xinyan'waka. Mondlane a ha tivisile leswaku xifundzankulu Gaza ku na ku tlula 200 wa timhaka ta ku yelana ni wuhereki lana ku kumeka ku va na tiko ku tala vatirhi va mfumo hambi vo karhi nga ri va mfumo, mhaka leyi yi nga ka ku vindlavindleka.
1: Entendemos que devemos capacitar os nossos jovens empresários. Nós temos jovens empreendedores aqui ao nível da província e, como se percebe, a corrupção atua em todos os âmbitos. Então, nós começarmos dos jovens empresários a desencorajar sobre corrupção, entendemos que estaremos em boa vantagem. Então, vamos abordar sobre a integridade no setor empresarial juvenil.
0: I marito ya murhangeli wa hofisi ya kwanela ta wuhereki xifundzankulu Gaza Christopher Mondlane na vulavula hi ku pfisiwa ka lavantshwa va landzaka eta mintengo hambi ni ta mabindzu xifundzankulu Gaza lava va nga ta pfisiwa malanu ni ku va va yelekela ka ku lwisana ni ku helisa a wuhereki, mhaka leyi a nga yona yi tlheriselaka endzhaku a nhluvuko wa tiko.
2: Muyingiseti na hi nga se na gemeta musi ka nlongoloko wa mahungu ya vusiku bya namuntlha hi ta kongoma tikweni la Afrika-Dzonga lomu hi ta kumaka muhaxi Eduardo Figurão na hetisela lawa mayelanaka ni gujeguje ya xenofobia leyi vonekaka tikweni leli.
3: Namuntlha hi yisa mahlweni mabulo hi veke nawo na mulumuzana Karito Ndlovu, tatana wa n'wana lweyi a velekiweke ka vukombisi bya Mosambiki edorobeni la Pretoria. Mayelana ni kitsikitsi hi hanyiwaka lomu tikweni la Afrika-Dzonga lana ku nga karhi na ku hlongoliwa ka va ku ta hi matiko, mulumuzana Karito Ndlovu a kombela ku va vanhu va nga heli matimba.
4: A ri twini leswi ya khwe leswaku a ku fana na kitsikitsi leyi nga ka yona sweswi ka nkarhi wa sweswi. A swi fanele ku munhu a hela mbilu, u fanele ku munhu a tiyisela ka xiyimo lexi nga kona u fanele a tinyimisela swinene a kota ku swa yena mundzuku wa siku a kota ku a endliwa wu za kahle a ku fana na loko na sweswi ku nga tswaliwa n'wana loko maswona swi nga swa kahle ngopfu. Se swi fanele ku mun'wana na mun'wana a tinyimisela ka xiyimo xexo ku loko xiyimo xi hi swo no kodwa munhu a ku yini a hela mbilu u fanele ku a tiyisela.
3: Eka nkarhi lowu a tlhelelaka tikweni la Mosambiki, mulumuzana Karito Ndlovu a rungula ku va a siya ndzhaku a vumundzuku bya yena.
4: Swi tele swi nga sala ka leswi ni nga sukisisa zona hi ku a ni sukanga ni longile chumu leswaku kwalani kwala va ka hi fambi. So hikwalahi byin'wana swi nga ka ku famba kahle mhaka ya ku kwale ti ni nga teka xa kahle a ni longa nga chumu ni yo suka mina ntsena ni ti tekela bege na vana ntsena hi ta kumeka hi laha ka mfumo wa Mosambiki mara ha ku ha problema ndza khesa ka zona hi mhaka hayi a ni yanga na kumeka ni nhoveni ni kumeki ni kwihi ni ka mfumo wa Mosambiki. Leswi ti komba ku fuma Mosambiki wu le ku tirheni.
3: Hi navela ku va hi tiveka mulumuzana Karito Ndlovu leswaku xana na a ha qavanga ku tlhelela lomu tikweni le Afrika-Dzonga.
4: A ku tirha na ha ku lava hi mhaka ku sweswi ni le ku hluphekeni a ku na lexi ni nga na xona sweswi a ni fanela ti ni ta hlangana ku khomiwa and a ni lava leswaku hi mugivela hi sabat wa vhiki gona kigingaka gona a ni fanele ni khandziya ni ya Mosambiki ndzi ta teka pasaporta. Hi mhaka ku valungu va hina va lava mapasaporta se anzi ka viaje ya kona ya ku nikota ku yini nikota ku ya Mosambiki ndza teka passport se akutira ndza ha zwilava hikwala ka ku ni le ku hluphekeni ku hava leti ni nga na tsona hambi ma document yo karhi ni hava la ni nga kona se a ni la ku lunghisa ma document ya mina ma ve kahle akutira kona ha ku lava maku ku hava chumu leti ni nga na tsona ni le ku hluphekeni na yini na vana ma swi vona se ni ha zwilava ngopfu ku tirha swinene.
3: Lexi i xihitana xa tatana Carletto Ndlovu loyi a sindzisekaka ku va a tlhelela Mosambiki ndzeni ka nkitsikitsi yi hanyiwaka lomu tikweni le Afrika-Dzonga. I ku hinkwaswo na kongoma Radio Mosambiki mi nga lake Eduardo Figurão.
2: Hi maendlela lawa muyingiseti hi geme ta musikani longoloko wa mahungu ya vusiku bya nyamuntlha na tinhlokomhaka a vileti xiyenge xa ta vudawu xifundzankulu Gaza kasi xifundzeni xa ka Cencayi xi landza mintirho ya ku va ku tlhaviwa nyezani ya ku vhikela ku va vatsongwana va nga kuma mavabyi ya tetano. Hubyana ya ku lwisana ni vuhereki xifundzankulu Gaza hi leyi tlhavukanyisaka lavantshwa ka leti ti yelanaka ni ku va vubihi leli li sivela nhluvuko wa tiko. Longoloko wa mahungu ya vusiku bya namuntlha wu bindzuli wutlhelo kombisiwa ha bela ri mina Nyantumbu. Mariam Ibrahim a kumekile ka ukhawutela marito ni mpfumawulo lava ngo laha belile.
5: Mi hetile kutwa mahungu ya xifundza nkulu Gaza. Nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
6: Mwingi setilika 19 horas e tlatekela 17 minutos já kunene a xichangana xivulavula na hina a kuva hi xitwisisa kuni xivuriso xa machangana lexi xi nge masindza mayimba loko mali mambirhi kumbe ku tlula hi ndlela leyi hi bongile ka vatirhisanakulobye lana Bellarmina Nyantumbu na Mariam Ibrahim hi ku swi kota ku va va hi fikisela a nongoloko wa mahungu ya xifundzankulu Gaza. Ku nga le khale hi tata ni swichacha swa ntumbuluko lanana hi fambaka hi magasi makulu hi lavetela 19 horas 30 minutos xilo tava nkarhi wa Jornal da Noite. Mahungu ya tiko ni ya matiko ya vambe intirhisano na Antena Nacional hi bonga hi ntamu kana kulori muyingiseti loyi a longoloka kana hina ka majambu lawa ya namuntlha. Ntarhi wa vayingiseti a va vona va ringeta ku tlhelela ku ya kaya ndzhaku ka loko va ta va va kumekeleke ka mintirho ya vona ya mavoko ka lisiku la namuntlha. Hi pimisa leswaku mintirho yoleyo yi ta va yi fambile hi laha swi nga laveka hi kona.
7: Tindambi ti nga tili ku twalana ka tinsuna
8: bya ya matlhivi lawa ma tingalotaka mati
7: tivhikeli u va u tikumetela malaria ma fambela kule na wena.
6: Andlo intlawa wa timbila tavaka muzimba chembulane inavela leswaku majambu mafambela swi lavekaka hi kona kekana kulori mindset kasi wena u nga le ntirhweni wa wena wa mavoko ka majambu lawa hi langutela leswaku ntirho wa wena u nga fambela swi lavekaka hi kona. Kurhula li rhandzi ku twanana leli lona rito la hina la vuyelelo radio la swinghano radio la mabulo radio la ku chachula leli li fikisaka mahungu hi tindlela hinkwato akana kulori mindset ku va tiva leti endlekaka Mosambiki ni handle ka tiko.

0: majela manene.
1: Nongoloko wa Radio Msambiki uvulavulaka hi majela lawa ma nyikaka vutomi linene.
0: Majela manene.
2: Mwingiset wa Radio Msambiki emisoro provincial ya Gaza kulansa itlela hiko yozela kashungwani shienge lishishi ulaulaka hiti makata majele manene kamikarile itzemakanya kakayona kuvoneka akukala kasha kuja lukusilikona ashulonzevo tiwi indlela inene kutani namutla itani mabulula na mamana Clemence ya Shiruti wa shivudrana shata uri minutsevi ishi mshashifunza nkulu Gaza lwe ajundisaka hita malonzevo tele ya shakuja akatindauta kwa mana mbana luko ichuka lesho kumatamele yankama elawa makala ku mangana drali shunene ishi mshashifunza nkulu Gaza kusaluku lembe lisungulile kagaza kubonekele atindambi hiti mwetita janeiro na marsu kambe ugamo kuboneka akukala kati mpula kutani nsini lesho ava anyitiku wafanila kakubaba shi endla kuva valonzevota ama gel ila ashlaveka kakona yengisa ama buli ya kona
3: kanimambo lishile avitula mina Clemence Shiruti nitira kanza ule ya urimi ngufungofu lanu kama jela na nivonelela lanu kama jela manene inti isu ilanganili na shuralanganya lanu ka provinsa la hina majumagelu manene ikuva ikuma aku hija ashwa kuhambana hambana leswi rimaka swona kumbe leswi fuyaka hi minkari hinkwayo ka lembe hinkwalo ku swakwa leswi likona kambe na leswi swijiwa kana avatsongwana na swihlonipha atintanga hinkwato ka swi leswi jiwa ka minjangweni
4: swatwana kutani loko michuka ka Gaza hi swini leswi swi talisaka ku va swibindzuliwa swi huma hi ntalo ka lembe ni ku xiya matshamelo ya tankama
3: loko hi cuka tiko la hina la ka Gaza lomu ku rimiwa hi ntamo hi ntalo mavele mitsumbula atifejan u nga timbaweni ti rimiwa hi ntshimantshima loko mpfula hakunene yi nele laha ku fanelaka ha kona swa bindzuliwa hinkwaswo leswi
4: kambe loko hi cuka laha ku ni se ni ka miganga ya ku gamakana ni lwandle ku ni leyi se yi nga se ni ya ka kule ni lwandle lomu ku kalaka timpfula ni lomu ku naka hi ntamu timpfula mi nga yi hambanisa miganga leyi
3: a miganga leyi nga kusuhi ni lwandle ku rimiwa ngopfungopfu mitsumbula ku rimiwa atimanga ku rimiwa atimbaweni hi leswi va ntshimantshima swi rimiwaka ka miganga ya kusuhi ni lwandle se leyin'wani ya mananga ku rimiwa hi ntshimantshima a mavele mahuwa maxalani hi leswi rimiwaka ka miganga leyi hambi ni tifejan
4: mi nga vula yini loko mi cuka mindyangu ya hina ya le muxifundzankulu Gaza hi tlhelo la ta majele leswaku hi ku nga ngheni a mavabyi ya ndlala
3: leswi nga hlayaka swona hi leswi a swi tiva swa ku a tindhawu ta ku hambanahambana ti taleliwile hi mati a va hambi swi koti ku rima lomu mikoveni maxikolo mitlhaveni lomu va nga tsutsumela kona leswi fanelaka ku cinciwa swona i ku va ku rimiwa leswi nge maorta xikazeira fanelaku ku rima ku gwaliwa lomuwani mihlata u fanela ku gwala masalada, gwala makofi, gwala a hinkwaswo leswi tivaka swa ku hi nkarhi nyana wa wutsongo swi ta kota ku swi pfuna mindyangu ya hina hi nga swi kota ku hi gwala mindyangwini ya hina na ha ha rindza swa ku mikoveni mati ma ta yehla ku va hi tlhelela kona ku ya hi ya rima
4: swi balaka leswaku loko munhu a ni geke matadlawu ya hina minkarhi liya ya mali makulu 30+40 fanela ku va a endla xa nchuma hambanyana ka ntirho a londzovota mati ya mpopi leswi swi nga pfunisa ku va ku huma swo kala swona dokodela
3: i ntiyiso a ku swi fanela ku ndyangu na ndyangu wu va na orta nyana endyangwini hambi le orta la ku cheliwa lowu va ku mahiwa lomu ka vhazu i le swigwalagwala swi nga cheliwa lomu ka saka maji na hi gwala lweyi mpelampela a nga na ndhawu ya yikulu matirhelo lama 20+30 a fanela ku a lavanyana ndhawu njhe laha a fanelaka ku gwala kona masalada a makofi a mihlata hinkwaswo leswi fanelaka ku gwaliwa kusa loko swi gwaliwa lahaya u swi kuma kusuhi a wu tsutsumeli ku ya bazara ku ya xava kona kedza mali leyi u nga fanela ku ya xava bazara u ta swi kuma ko lahaya u khaya laha ndyangwini u ta swi kuma ku u swi khaya futhi na swa ha li fresh ku unika vana vaja na nguna vakulu mukoma kudya amichumu ya kutsamiseka aichelwanga madhubu aichelwanga miri ya kuvhutela vhutela uswinwanyana henga swikuma swi kuswona kuswonga hinkwanto swicheleto le miri ya kuhambana mbana masile swinga ri mali ha kusuhi uswikuma kola kaya kusuhi kaya kola hayani na uli wena ndze unga swikontrolara
4: eso se leswi swi nga teta ka mafambele makarata na switiva leswo Dr. Clemence loko mi xiya matshamele ya ta majele ka Gaza na molo malini
3: amatshamela hinga mawula swa ku podi manga tshamiseka nga khwatsi kuva a tixaka ta ku hambanahambana ti sukile lomu ti nga tshama kona ti yaka tindhawu tin'wana o lomu va nga rima kona a va ha swi koti ku ya va va rima kona maxi leswi u fanelaka ku endla swona i ku hi tirhisa leswitsongo swin'wana leswi hi nga na swona kumbe swifuyo hi nga na swona hi fanela ku hi xavisa xifuyo lexiyana hi ta kuma ku hi xava xikhafu swa ku hi ta jisa laha mindyangu ya hina
4: hi swona a vatsongwani ke ka nomu lowu loko mi va xiya hi tlhela ta majela
3: leswi endliwaka a swoswi ni nga vula swa ku a mfumo wa hina ka ma-district hinkwawo ku na programa leyi ya procover leyi tirhisanaka ngopfungopfu na sektori la agriculture hi dyondzisa ku na va tirhisana ni va xitensionista ka da district na va xitensionista vambirhi ku na vapromotori va segurance alimentary va nutrisao hi vona va dyondzisaka makomunidad leswi va fanelaka ku maswekelo va fanelaka ku mahisa swona va fanelaka ku va hamba a mapapa xirekisida xipura vatsongwana swivula swa ku loko u sweka a nkati u pura ntsongwana a hi ku sweka ntsena u chela a farinya na chukela lumuyani u fanela ku chelanyana a engesela matandza u chela lumuyani a tibanana a masenora u chela timanga ta ku katingiwa lumuyani pura ku yini ku tisa muzimba wa vatsongwana
4: kutani amintlhangano ya ku hambanahambana ya mayamukela makungu lawa ya ku seketela timhaka ta majel kumbe segurance alimentar
3: a miganga ya ku tala ya swa yamukeliwa leswi ha yini hi ku ahi ya sektori ya agriculture ntsena yi tirhaka ku na sektori la sawudi na yona lihlohlotela mhaka leyi ku va a majelo laha mindyangwini ma kota ku va ma yandza ma ya emahlweni va seketeliwa hikuva na mugangeni yin'wanyana ku na vapromotora lava se va nga khoma ntirho lowu hi nkhingikhingi va nga va mahaka mabolo ya ku cheliwa masinora mabolo ya mitsumbula va ya va va xavisa loko ni mafeyira se va pfunisa la mindyangu ya vona
4: a loko ku fika minkarhi leyi ya ku titimela mindyangwini a hi fanela ku va hi kumbe amindyangwini hambi ni lomu ka masimu ya hina hi talisa ku va hi byala a timbewu ta muxaka muni
3: ka nkarhi lowu wa wu xika hi ntalo wa kona hi yehla mikoveni hiyaya ku ya rimiwa kona siniyani hi gwala masalada hi gwala makhofi hi gwala a mihlata hinkwaswa swa va nge hi maortikulo hi swona swi gwaliwaka hi swona swi pfuniselaka kusa hi nkarhinyana wa wutsongo ha kuma ku hi khaya hi dya swona
4: hi swona kutani talo wa vayingiseti loko u cuka ha va wona a kaya hi swona va talisa va na xona xiyeno lexi va swi landza leswo va byala kumbe va loloha xana
3: nada va gwala va gwala ku ni mindyangu ya yinyingi ya gwala
4: hi swona se a timbewu ta kona ke ta kumeka hi ntalo emugangeni
3: a timbewu ni nga vula swa ku a mfumo a wu se swi kota ku nyika timbewu vanhu hinkwavo maju wa va ku ni lava mitlawa leyi nyikiwaka leyi fanelaka ku va yi na yona ya pambulela mun'wanyana ku va na yena a ta kuma ku agwala ku fana na dia swoswi hi dia sexi ka hweti yoleyi nga ndlula hi wonile ka Gijana mbewu na yi ri karhi yi nyikeliwa ka nhlayo wa wukulu swinene wa vanhu ku va va ta kuma ku va tlhelela mindyangwini va ya va agwala se ya mfumo wu ku ni ntirho lowu endlaka kambe lomu ya ka laha ku va nga swi koti loko wa swi kota munhu ku ni tindhawu switolo leswi xavisaka mbewu hi fanelaka ku ya xava hi ta fela ku hina hi gwala masin'wini ka hina
4: hi swona mi vulavuli leyi swa ku fana ni leswa maverdura maortikula lawa hi fanelaka ku va hi ma byala kambe Dr. Clemence ku ni lava va talisaka ku va va kumeka ka mintirho ya ximfumo va nghena hi xikombiso setora humakinzora va dya swakudya swa ku swixava ndleleni ama take away, va dya leswi va nge ma conserva ni swin'wanyana. Swa pfunisa swakudya leswo emzimbeni wa munhu.
3: Vo swi rhandza van'wanyana ku va swi xava swakudya leswi mazhayi swi va swi nga tshamiseka kwasi.
4: Mahamburgi ni swin'wanyana swa ku swi kuma ndleleni.
3: A hi minchumu leyinene, a hi swakudya leswi hlayisaka muzimba leswi. A swakudya leswi u nga swi twa njhenge swa nandziha maji hi ntiyiso wa kona phakathi ka swona a swi nga ta ku pfuna hi nchumu, swi ta wuyisela mavagu man'wanyana hi ku nkula ka mikama. Hi fanele ku ga minchumu ya fresh, hi fanele ku hi ga masalada, hi ga mafruta, hi ga swakudya swa ku swekiwaka ndyangwini mexi nga le ku tolovela minchumu liya ku swekiwa hi ku kahlula lomu ma xavaka hi mateka we a swi tshamisekanga. Hi fanele ku dya swakudya swa hina mindyangwini ya hina.
4: Hi swona. Kambe swin'wanyana hi ku kuma mindyangwini hi talisa ku va sweswi hi bulile lana hi mhaka ya ndhamba swona, ku xaviwa tidyondzo, ku xaviwa mapedasu, hi minchumu ya ku yi teke minkarhi ya ku leha lana u nga vula yini ka xiyenge lexi?
3: Ni nge hlayi swa ku mi nga xaveni mapedasu, mi nga xaveni mapatini, hi wo mucovelo wu nga kona sweswi. Hi fanele ku leswi swi kalaka swi nga laveki i ku siku ni siku munhu a dla mapedasu endyangwini wa yena. Ku laveka a tiva ku a cinca. Nyamukha a ga mapedasu, amundzuku a ga nyangana, a ga mathapa. Maji wo mapedasu lapa wo dili pedasu leli nga tlhatekiwaka nyangana, leli nga tlhatekiwaka mathapa. I nga li ku lidya lo pedasu loloxe, ku la ku patsapatsa ni swin'wanyana.
2: Hi khensi swinene ka mamana Clemence ya Xiruti wa xiubyana xa ta vurimi no tseve hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza loyi hi buleke na yena ka xin'wana xiyenge xi vitiwaka ku Majele Manene. Hi pimisa leswaku na kulori muyingiseti a ta va a pfunekile hi mabulu lawa. Wona ma fambisiwile hi mbulavulo Fernando Mukhachwa loyi a bindzuleke a tlhela a ta wu kombisa a xin'wana xiyenge xa Majele Manene, kasi Mariamu Ibrahim a vile ka Tamincini. Bye bye.
0: Jela Manene.
1: Nongoloko wa Radio Msambiki uvulavulaka hi majela lawa manyikaka utomi linene.
0: Majela Manene.

0: varhandzi wa vayingiseri va xitichi lexikulu xa Xitsonga kwala hi misori provhinsiyali wa ka Gaza. Loko hi nkarhi wun'wanyana wa nongonoko wa nkaringani wa nkaringani tanihi xihena va na n'wina vafambisi va nongonoko wa nkaringani wa nkaringani madamala ya thamba ku tiringa eriki kumbe atikulu hi mafambisari kuveni ka gent fen kasi sena ka michini ku na khosozana Mariam Ibrahimu hi unharhu la hina sini a xitudio hi minavelela uyingisetinunene kwa hi longolokeni swin'we timinete ti nga tingani leyi radio misambi ka hi nyikaka sibende hi ta va na yena ka nongonoko lowu taka hikwalaho ka swin'wana swin'wanyana a hi nga ta va na yena ka nongonoko lowu namuntlha ku va a tshivelela xitiko lexi hi ta kota ku famba na n'wina ka nongonoko wolo wa nkaringani wa nkaringani ndzaya hoyohoyo a wu peleni a wu xeni
1: byi pelile a byi xile tanihilomu vayingiseti va hi kumaka va li kona
0: ni mikama ya kona
1: wa swi vona
0: hi nkarhi wun'wanyana wa nongonoko wa
1: nkaringani wa nkaringani
0: ndzaya a hi valuseli vayingiseti ta va nyika leswi hi nga va lulamisela nyamuntlha
1: evovo a mindyangu i nyika da xitori
0: ha wena
1: ku ni tatana mbenyani lweyo a landzelela be antilo wa xikwembu a nga lovi hi gresa a li kholwa eka kunene kambe ku tshuki ku humelela duke vheyi ya sonto ya ku sungula a nga yanga ya wubitri a nga yanga ya wuzrazra a nga yanga ja kutani mamana muni hi mayangulela a nga muyangulanga be ale e papa wa mai leswi u ngo duka yi gresa ipa ra loko u ta fa ni ta danseka kutani laya papayi luya ku u swi tivisa ku yini ku hi minti ku sungula ni fa wa yi vona mhaka a mhaka wena vhovho izi ya jika ni maphoyisini se leswi ku kala hi nga swi tivi ku yangulana mindyangwini
0: hiku
1: saka loko swilo swi onheke hi fanele ku hi vitisana hi wunene ha ku vitisana hi mahlundzu mavulu lawa wena a swi tivisa ku yini swa ku ku ta sungula papaya a famba wa vona vovoni vayingiseti hi tlhelo byala ili manisolela yezro ili noso
0: grandi boa noite ka vayingiseti
1: u vinti mfane ta sibindi
0: ya manxi wa yi wana mhakata yo wana mafamba ndzati kuwe vhenu wena mbyana
1: ehe
0: a loko a swi vulavulisatani mamani a ku hlundzuka ku ve kona ku ina a ve ni maxi yena a leswi a nga twali wa swi tiva swi tivaka laha a le ka vatekani loyi a rhangaka a famba hi loyi wa xinuna
1: wa swi vona
0: se swo ku dzukisa kumbe swo ku kuma kumbe ku va lexi tshukela a ku va ku rhanga yana mamani a famba
1: vovote problema
0: se leswo i surprise kumbe ku dzukisiwa
1: a
0: leswaku ku famba mamani maxi leswi a nga twela wa swi tiva yena
1: a tiva leswaku a sungula ka famba i papa
0: famba ku famba mani papa yi ku sunguleni Jesus ke sele amalosanelo wena ntukulu kola ka nongonoko wolo wa hina wa grandi boa noite ka muyingiseti se ngena ka nhlokomhaka wa nyika leswi nga va lulamisela namuntlha vayingiseti mzana
1: nkaringani wa nkaringani
0: nkaringani
1: nkaringani wa nkaringani
0: nkaringani
1: vhovho a swi karhatu swi nyika a ku tiva u dyondza rihanyo wa swi vona hi ve ni tindhambi swo swi loko munhu a tlhela se a ya ka endlu ya ku tiya leswaku loko se swi mi kuma yi ta mi kuma yi tiyila swona a ku ni papa yi mbenyani kwala kaya hala
0: ango disistira kusuka ka mati
1: eh ava disistiri kaka munhu kaka munhu wena mdzayi wena vhofu ja a papaye lweyo a vitu ili mafambanisa ti kugweveni
0: ya n'wana
1: a lweyo ili matiqhenya swa ka cinca ka ngani hisiku a henga switivi ali mujipera fambela Johana
0: ya n'wana
1: na swa hapfumela ja kutani wa vona munhu loko ani swimalani wena vhofu a tatela swa kutamela se yena a hlaya leswaku yena a vuswa bya wudangwana a nga di wa byi tiva wudangwana mzayi wena vhofa i muhungu a ku yena vuswa bya wudangwana a nga di swi tshama swi tshama swi tshama hey a vavasati va hlupheka phe hambiloko swo yini papayi a vuswa bya wudangwana a nga di e vhovo iya ya ku a ntirho a mujipa tswetu u hela a buya kaya ta tshama phela loko swilo swi nga ha fambi beya wena vhovho a swa ha fambi tindlela ta kona va hanya va hanya va hanya dandrita ku swi swo swi tanihi swo swi ku nga ni ndlala leswi a ndlala yi kumpfa yi kumpfa a loko va ya alomiya switolo va kuma wudangwana ntsena wa swi vona
0: na vona xikutolo ka kona va xavisa muhungu woxe
1: si va xavisi switrama swi hela se wudangwana va hafu yi be mphela vanhu kutani layana va sungula ku hamba va sweka loko va sweka vo mtshikatela dro dledlela phela wena vhofu na da dro se va tiva va sati phe va ni usiwana a ku ntse i ve xa ku va byela swa ku va mama phela mani u tigwirela hikuva a swi ni tshamisekela phe mina we swa bya vudangwani nada kuma swa ku wa chava awe a hlupheka
0: u danga balise ku nandla ku ndarhika swi ta ku yini
1: wa vo se na va ku papa loko a wo drinka dro udangwana leswi nkama wa ku yi nga wulu ku ngo va ni dro udangwana ke nada swi nga tshika swi ni hamba malo engani wa chava leswi a nga swi hanya tolo ni tikweni se wa ku tiva lomuyana makaya wena vovo ili mbangu wa ku kaha ni tinhova i nga makhwati a mi fana ni makwavo hala maputo hala u gama ku wa byela tinkosikazi ta ku a ku nkosikazi lana ni njhaku vakachela mama kwezo hala maputo hala wa swikuma se vanga lungita swi vanga swikuma
0: kuma ni mali ya ku vakachela mali leyo wa ku hlota swa ku xava
1: a xavisi xa ku xavisa ni lazi ya ku dya ku hamba pulani wena vovo
0: ya wena
1: a loko swilo swi onhekile ni lu loko a ni teka leswi ni famba njhani ntirho kumbe a swi ta yabya wa vovo vala pena musala musofurera kasi a nga eka maputo xi nga la ya tshama koloma nga tshama kone byixa leswi a matelefoni hampfi swi nga se va kona leswi kutani laya byixa siku draw bitri a xavanyana swipawana swi nge swi nga na tamela ni ulombe a ku bomba xa olivhera na ka ha tirha olivhera a ku swile xa ku pfaka mputri wa swi kuma a ku mugangeni waya hoyo hoyo papayi hoyo hoyo papayi wa swi vona se layana loko a ta va enci leswo ku va a nga sefubuya loko a ta va fambile a yo sala usikwini wa ku vona nkama wo mahora a ya nghena nhoveni ni ya pitu nga lexi xa mpepo a sungula ku chaya pswi pswi pswi pswi pswi pswi pswi se vanhu va tala ya ku hlamalo i mhaka munhu a ku ku la ku mi ti vonela hinkwenu a nkama wu cincile a dandred rikulu n'wini mi kalaka mingadi leswi mi nga ha ka mingadi ku jeka musunguna muda kumbe udangwana n'wi byi kumaka danani hinkwenu wa vona wa yi vona nhova liya vongo i mata sagrada ya ku yila liya hi lo ma nga ha ku sweko swi vona pswipswipswipswi a huwelela se tiku druku du hinkwaku lomo yo wena ni lwa nga ku mathapa ngadi va ku dana mathapa pront byixa vanhu lomu ya mugangeni a mabulo hi wolawo mu swi twile leswi nga humelela hi dandza lebyi nga kone swi ku karhikarhi wa vona wena vovo kutani a gama ya country a xibomba lexi ni nga ku byela a ya ta buya ta ku swi hoyo hoyo papayi hoyo hoyo papayi phela a ya nkoka va te ku dya ku drungula na mahatswana wa swi kuma ja kutani layana a sungula ku va byela mi buyile ni fambe ha hombe tata hala kaya va tlanga hinkwavo makwerhu a bona yena vo ni vatsongwana swi ku karhikarhikarhi se va nge ni hesa laha hombe wena tatana soki laha ku ni thuke vhiye leyi nga huma a wusiku bya tolweni a hi yetlelanga lomu ka mahomahora ya ku xa ku sungule ku twala ndhweva lomu na vahlaya leswaku a nchumu lexa xihlaya leswaku a dandred rikulu futhi ni swaku byi ta hela nkama munhu a byi tiveki purisu lexi munhu a kalaka ngadi a fanele ku sungula a dya hi ku saka ku ta fiwa i nga va mathapa i nga va udangwana hinkwaswo hi fanele ku hi dya se ni nga ta fa va ka hineke va ku papayi drinkisa a wu nga ta fa wa swi vona se kutani kusukela ka kolano a sungula ku va hambisana loko va sweka a vuswa na a nghena kona a sungula ku dya na a sungula ku dya kutsongokutsongo a loko a si ku dya ku sungula le o khema swipfuno swibitri a beka hansi ku a swi ni yeli na va ku tatano i nga tshika ku yingiseta wena dana hi ku saka nkama wu bihile loko ze ku tata hlaya xihlayahlaya hileswaku a swilo swi hambisanile pronto na byixa khemanyana zasa dabe wa vona
0: akutafa
1: va tiruru se kutani kolala a sungula ku ha bada sa sungula nada leswa u khetakheta leswi a swi boma phela katsongo ni fambile wa vona vona vovo se a wu nkaringana wanga lowa ku loko hi tikumela ku jeka hi tiva swa mundzuku na mungwana hi tshika madururu ni mhaka liya ku inventara swilo wa vona vona vovo phu nkaringana
0: Nawo nakutwa mzana. I Johnson ikulo leyo nga nyika.
1: Nakunene.
0: Oh manje umsaya loku utira kula ku uhanya kufanele kungatira. Ulena swona uhanya kufanele ungaina swona.
1: Ai swona vovo. Hey then ungala udi kukunzwa mtsuku.
0: Nakutwa mzana. Ina ka marit matsongwane igwala vayengisete swakwebo igwala ine karingane.
1: Eh.
0: Ina mzana.
1: Hi swona vovo. A ankaringana lo u tratria hinkweru. Nivano.
0: Hakunene.
1: Leswaku kujeka loko hi tshamile hi tiva swa namuntlha ni swa mundzuku.
0: Wavo.
1: Ku ni va mamana na va tatana lava ku loko ku belekiwa n'wana laha. Ale a wu swa ange munyika nga disemende a dambunga.
0: Yawe.
1: Kambe loko xa xidrima hi mpheni n'wana o yini o soferera a tlha hlumula na wena mtswele. A n'wana kujeka nakone va le ku dabe e ku cincela mali mentu. Mwana tenga tiva ku da xiginya a tiva ku da yini jani nokutwile vhikile dria u khanela hi leswi nga ve swi humelela leswi swa ku vavanuna va le vatekeliwa ununa byavo swi ku yini yini hi leswaku munhu a sukela michumu ya ku kalanga hi tivi ta very lo mi a tikweni lo ma se ku bombile swa ku kuni nchumu wa swi vona wena vhofu xinga ta xitahlala leswa ka hedenini a u dangwana ha hi madrimela Jalo ka va swa ku dlana hi ngoto dlana na hiso leswi. Ah vakweru. A hetsikini leswo ku veta hanya belo misaveni lo mutikweni dzizwo ni mindangweni yezwo.
0: Hakunene.
1: Ha leswo na vhofu.
0: Gensini.
1: Eh.
0: Mina haleno ni switu sisile na tsemba ne muyingi se ta switu ile ko sinane na u khelo ya kona nga kona.
1: Hiso.
0: A hi lomba kantsotso ku va ako a longoloka na hina. Ni kola ka xitiko xo lexi.
1: Eh
0: ita kombela mkomakomo wa mchini leswaku aku tinti tshayachaya ndza ka tshayachaya mina nda wenda vagwela switsana na swininga swilungisa para ku vani va fikisela vangisetwa namza
1: nakunene.

0: ndzhaku ka ku chayachaya leswi a nga hi nyika mukhomakhoma wa michini siminyana na mina nito nghena kwala ka mndzaya ka kunani ni ku
1: dindefahla wa swi vona ke
0: nto nkaringani wa nkaringani
1: karingani mvovo
0: karingani wa nkaringani
1: karingani mvovo
0: ndzaya masiku ndzhaku a va vana va tiko la Msambiki ni va hundza mani van'wanyani na ku kala mimovha a Joni mndzaya a ku fambiwa hi minenge
1: na kunene
0: loko ma hambile xikungu majaha ma nga le mangani ya ku va ma fika khume la majaha ma sukele kusukula va kosini a nyambani ka ku vulavula xitshwa
1: hi swona
0: va famba va ya va ya hundza va teka a va nyambani va ku vulavula
1: abitonga
0: va hundza va famba va ya va ya teka a va nyambani va ku vulavula xicopi
1: ha wena
0: va hundza va famba va ta fika va lava COVID ra ava khambani va ku vulavula xikhambani
1: wa swi vona ke
0: se loko va karhi va famba va hundza va ya va ya thutha va ku va va vulavula a le rimi lin'wanyana la xirhonga va choneliwa hi lamba va lava ku tlulala a Punta Gate va lava nghena Joni va le Magudi
1: hi swona
0: va le Magudi vo ya lavaka ndhawu wana va mndzaya wo etlela va ti lunghisela para ku etlela va lava ku dya timbuva leti
1: va nga longa
0: loko va lava ku dya timbuva leti va nga longa loko mun'we wa kona a huma a ku o huma hi necessidade ya ku nompudi u rhuma munhu ti ku famba ha wexe ni ku vulavula ka Xitsonga va le ku tirhuma
1: ku tirhuma
0: se ka ku u tirhuma valwe o ya ya kuma amhisi
1: hawe
0: yetlele ya mutwa leswaku ku ni munhu maji ku mumhisi munhu yi renderile ka yena
1: ya mutiva swaku
0: famba usiku nhlikana ya fambe kusa munhu
1: akarati
0: yisi xigogo ka munhu
1: a mishone
0: loko ya wona mhiso ya ya vuya ta fika kwa hevasa munhu tsumbulele nyama sinenga loko va famba va ya sinya va ya fika va ku hayi mpela va kitakita va kitakita va uya na xo miela xo ntse si va ya fika va lava ka n'wandawu se ku rhumiwa a ntlawa
1: swa ka u famba
0: va vanuna va nga le vangani leswaku van'wanyana a va zi va famba va hlota laha ku nga ni mati
1: hi swona
0: va ta ya ka mati
1: leswa ku tatendelwa nchumu leswi
0: vanwanyani avalikoti timakata to hunye
1: awe
0: veja ku ranga ku dlayisa
1: vufamba va tekela ku prepararela swa ku tala
0: a lula misela leswi se vo khoma a xikhwama da
1: awe
0: a xikhwama va famba va le na xona kwalikiri nchumu va ta ku va va tsema landlele se loko a khoma wa chipachipa wena mzana wa chipachipa loko se mhisi twa swa ku yeyi
1: lana xa swa swa bhava la
0: yani zwinga ku hola yo ta xikwa xopela nyameni a le ku ku bvani
1: ha wena
0: hinkwa vula va vangalela haya ka ntlawa la hayana vo makuma
1: vo makuma ma
0: bala ka bona phela va le machimba misi mahisa
1: mahisa
0: loko yiku kushwa ha no vala
1: u ta rendera
0: se wa sangula ku banyanda
1: ya wena
0: ba ba ka nyanda wena mzaya yiku mele abayizala bavaba banyambani bala abachopi la bavula se wazama ku huwelela ka laba vanga ya chombeni na vanga ya tonyeni wa vitani he manu weno enkale ka ntikhoni me wo ya nyetwe nkho he
1: se lavambe na swi a swi ngheni tindlebe
0: rimelelo leswaku hali yini
1: hawo
0: hey na makhali me athi ku shindla hayi laba vanga tatekwa la majakazi hayi khale ka ntikhoni nyetwe nkho he Tshela vanwanani vali yavana lavani chapani shata na makhale bahetile
1: bahetile
0: laba vanga ya kuhini ka mali
1: ha wene
0: se itsika kuya chombeni nwana vaku ya goveni uyani ni mati pele manje tete tlambe ku yenyeli wili avakumane se
1: avakumane
0: ku disidira vola va ku va ku rhumiwa vala va ku ya switwisisa hi ku sohani
1: leswa
0: ku kungava ku famba yini wawo
1: sekutane
0: si dira ku ya ku tya swa ku nga va ku famba yini
1: eh
0: se lava ye loko va woni swa kata ku hayi ati makati woni ke
1: eh
0: anyama hite nyama ayo he tele
1: ba
0: panile anyama ye baleki
1: hawe se singa fofo ramatikula
0: va gere timbu va tinwanyana va patsane ku hala tele
1: hawo
0: amatikheni leswa ku va ta longa nyama
1: he wena
0: ya nyama a le nyama naya anyanga inyama ya kuifinile wewe na makawana mzazi se bo sungula kuba va dilingana va holo va kolani munwanani munwanyana va khela va sangu
1: va lumbetana xita
0: vanwanani vanwanyani se va famba hi mintlawa ya vona va tsika ntlawa lo va bangalena wona wa wonwe wa ku famba endlela ya yinwa na mzana
1: eh
0: hi lavo vanga hamba nelana kona le ku seva sangula ti makata ku va va discriminate rana ha swa va chope swa va mhandla le swa va nyambana se wa wena na va nyambana na hina u se nyiki wa vitula hina manja na vana va nyiki wa vitula bona
1: hawe
0: eh hamba ni sene hi kola
1: hawo
0: wa wena makale wa na mzana tompunka ringana
1: eh hi sone tane la muka ingela kona va rhandwa va yingisete a hi phamelile vovo amunyu yo kwatsa kamba hi tivile swa ku a swi soborane swi tshamisekile onaw
0: wa va
1: a ta hi thasisela swa ku swi te yini ta swi twani loko swi ku mvinka
0: ah mzaya a ku tatela vhela a hi ku lungisa
1: na kunene
0: a ku tatela hi ku lungisa a ku lungisa ka kukulu hi ntisi ya swona eh aloko ukuma nchumu la handleleni na xiwile kulavaka ku twisisa leswaku xoxi xingawa lexi nchumu xa xinene o a nchumu xa xinene ke wawa a hile swaku uya kuma nchumu xiwile wena o ya xiteko ku xa xinene kambe nchumu xa xikulu kulavaka ku uli ni garantia ya ku dla leswi unga switirela
1: na kunene
0: a nchumu xa ku xikuma a xina segurança a xa wena
1: eso
0: eh
1: ela ba o teka teka la
0: kungometa tsona
1: na kunene awu itlangelile vofu switwakalile
0: a kunene
1: oh tani la u tivaka hi kone a swa la radio switire minkamba
0: a kunene
1: hi sona
0: ha loko wani marito ya ku yene ke la mzaya le ke la ita kota ku nyikela michini ka vengisi
1: e vofu lexi ndawu ku lelekela xo i vani na lava va tiwo va le va tiwo gai gai va tiwo chofa eh wa bona swo swikungani ku phaka swo swika lava ku kumwe xikuma kuma xa ndambe mama na mbenyani va fambile xipimo xa 7 days nga wa masimana
0: ha wena
1: vanga se swikuma na ku ha venya manya venya manya ku leswi swi famba hi mapapela ke se loko atava phakile a kumeka le musi ona dentamo vale emosanga swo
0: hawe ku tsaka
1: selo ka homa a kombela vo va ti chova lava entekelani leswi paraparaje se a habyela vanghanu la swa ku mina hampfini nga hlaya mpunga lowu ni u drilele hentamo purisu namuthani ana sweka singu kilo hinkwayo ni yi da hinkwayo kuve baba ti chova o famba
0: eh
1: a sungula ku bula loko a ku i ti chova fambile ni swa ku dali swiya
0: hanguna ba
1: a tsama amfumo a umuzamile senda ku bandleve ka vati chova nwana vati chova mutato honetela a pau drenu leswi muxihanyaka
0: akune
1: thank you muvane association loko muvona unwe anga tirhisa swinene mulandzelelani swa biya leswi kureke munzu ku kasiku na nwine muti munga vanene mutakumeka munga hali vanene
0: akune
1: makata vanhu va kufana nila seni ku byela vayingiseti swa ku mingiseti a contract le a hetwane unga cinci stitch unga luza swa ku tala
0: hawe
1: khani mambo
0: ah ke senza mina ni mayingisele mare tulao
1: hi swona
0: ya ku biwa ndleve
1: eh
0: hi yamkelile meji mwa hitati lungisa ku fikala kana mukhentisi ya swona loko ya ku xaveni swa ka swa ku xava eh kula ku mukontrolara baba anyuku wa karata wa wena
1: wa karata ma
0: ene ni njambi loko ati byela ku anga tiranga ma dya tirile wa wona masiku wala wanga heta
1: ha wena
0: hambi ku ya fika ya nyime hiku ku tiraka kona loko ku nga mulinganiseli swona ku hlupheka ku loko ku nga mukuma ka ndambi hiku ku tiraka kona
1: na kunene
0: ani mambo mzaya hi fikile u gan'wini na nongonoko wa nkaringani wa nkaringani wa nyamuntlha hi vendza ku kulu loko muyingiseti a hi rile ndzotso hi tlhelela siniyana bebe na ngwe na vafambisi vanongonoko wa nkaringani wa nkaringani swanga hi xiyena madama lati makutira eri kikumbe hi sibende hi ta va na yena ka nongonoko lowu taka hi le ku laveni ka tihonyi mafambani sati ku gweveni ka gentfeni mariamu ibrahimu kesi ka michini loko wa ni tama hi hlayisa va tlhela va hi rhamba la xitichini hi ta ve hi ta longonoka kun'we hi minongonoko leyi taka hi tonya mutlhatlha ringana bonka ringani
1: a xa yena i vurhongo ha jajama
2: Mi etile kutwa nongoloko garingani wa nkaringani
3: Radio Msambiki emissor provincial ia Gaza mngsetelika 21 horas e 37 minutos e kensile kavana klorela na lokuva ikombisile ya mi nkaringani Ndlela leyi ta pokophela swinene ni tinsimu ni mabulu na hi lavetela 22 horas loyi ta va nkarhi wa mahungu ya vusiku hi emisori provincial ya gaz. 22 horas na 30 minutes hi ta ta ni matimu ya lisiku la namuntlha hi ku phinda 23 horas hi katsakanya mahungu ya lisiku. Hi ta va ni ultimo journal hi 23 horas na 30 minutes.

Kutani hi siku la 6 ka Judlu wa lembe la 1968, John Issa a fikile ka bazi ya Central ku ya lavetela nseketelo ku yengesela ka ntlawa wa masochwa, swakudya ni swin'wana switirho swa nyimpi ku fana ni tinhlavu, mimesa. Leswo mapimo a le ku veni ku yengeseliwa a bindzu la swakudya ku seketela a majele manene lomu ka mabazu. Hikwalaho ka ku yengeseliwa ka matlhari ya swibamu, a le ku veni ku nyikiwa matimba ka mabazu ya Luriyu na Mesalu ka makungu ya nyimpi. Kambe udumele a le zanga le endleka hi siku li tlhandlameke a bazini ya Central hi 7 ka Judlu lembe la 1968. Ntlawa wa masochwa hi lowu nga dumeliwa swinene hi ntlawa wa swihahampfhuka swi nga fika ka 52 swa maputukezi. Tanihi ku vula ka marungula ya komandanti wa bazi leyi, lele a ve u dumeli la ku chavisa swinene. Ntlawa wa masochwa wa maputukezi a wu lava ku herisa a bazi leyi hi ku hetelela ni ku dlaya a mapimo ya masochwa ku veni ma nga yisi mahlweni a nyimpi. Udumeli li sungulile hi nkarhi wa 6 horas wa mixu nkarhi lowu John Issa a nga lunghisela a makungu ya ku fambisa a nyimpi.